papa jog xol waral ñeen bone e wajuri jog non lañ koy jappé bëgg toujours amé ci jamm di contane di bëggé di happy ba ni nga jëmé mag xamé rañé doon muskalaf tax ay bëjaaw ay mustaz da nga wara gëna fonkat say wajur topato len ngir ëllëk tamit say doom jog.